0: Toa tuyada, shimbuduwe. Nye sapi machu, kema penpa shibu yorita.
1: Mogo, nga tinte kwaya mituwa. Sugu, tang tak chuyi. Nga tatu pone sekal tango samchukwe. Ran takharab chobe nyebulo. Ran kibu kyun mituwe. Kibu mintu na sajir seje, ses chakaruwe. Ran bet chunye sham ya kyanri.
0: Pomuda ame, nye nga shi jayda nchu.
1: Tok yungri. Ya, ara di.
0: Ara yago, sha yago dikburi. Nye rar shi yagchwa. Teringa nye changpo chiyinda. Longma chibsi. Gyari mhep shinda.
1: Rangge, nga la hingma re. Rang, ka nga le de yu ne, lao le yu na, baga ya khe me do wa.
2: Nga gyab shay kim nye su re.
0: Rang, gogo su su dhira ma shini hong zuge. Jima nga la yung du, kato ya zu yung na kharchi do wa.
3: Xiu qingga nga la chik su sum su su. Lega parma pu, timi kala sam nga la sa wri. Tari nye su khe zang, tep shi me do. Nga nga nga la, kala sa gu do xe, tine lam sa chu yung gu. Nga khur zun da, rang gu do ne de zom ya ngin do de. Ki nga nga, du nga dang mar be.
1: Nye rang sen zu
0: de. Nye rang le, me do sun ju shika, lo yu.
1: Si.
3: Tata, nga tari, tu su takta li si kwa.
0: Di nye jol sui bi, rang ge chua si ten zhuwa si.
3: Jol di na, yang po ne sen ka lo zhuwa chik da.
1: Sa yu ne, ka da ka chung mi tu kwa ya. Lao li lo, kim za lop su ya hu jia wa li. Xiu qing ge, jik su sum su ya li. Tari nga su le, jik su sum su ya tu. Xia si, a ra dung, jin ju bin ju xie, ha hu su de tu, yong du.
0: Yong a.
3: Yong a.
4: Ka ri jik su sum su yu. Bo ju nye bu ken su sum yi na, jik su ka su yu. Nye ka sa bu qi ne, do su nye nga zhi duwe. Ta ka sha bu. Wang cai, ran yang ka chi ga yong ba, yang cai tui ba su yong ba zhu. Yang ki ran zu cai shi su ha qi. Di le, cai di ge, nga zhe pu lu xia ne yong yu.
3: Ya, a cha ran pu yu ar be, ka tui ki bre. Di bre, ngu ne kyo ku chi wu.
4: Di.
3: Ka zong.
1: Ra bu si kyu da, ka ri bu, nye pu lu da. A cha ran ga mak bu yin si la bu re.
4: Ri, mak bu ri. Pu zhu zhu ma zhi, da zhi zui.
0: Zhi zhi, da xie mho. Cang ma zhi xie di zhi. Kye si ya ra gu lu po zhi, lung di yin kar chi ga.

0: Kesi babe, gyundo dami ina? Nye, ngunzi chawre mare? Sha, ngunzi sini chudu e?
1: Ha koma ju? Chenza amran ge chuyu.
0: Ame, rana len kandas ge kumya si mo su. Xiao Gang, ame kanzu ni ge zui xie me?

0: Tere rangka chu mo wa, ngare chu gi.
1: Kache son, so chan na ne zul has nge.
0: Mi sa dung cha na, chu ge ge sa dung ne xia. Ta xia so chan na mi ka xie ge, ne gu si xie ba ma zi, kang be jia xin bu na de wo zi, le mi ji ge sa, ka ma ting zu yi na, nan nu ge wo ma re be. Yong a, ne ka di le mo xi. Kizik sur karpi ne, mil sokik buri. Masi ne nga chang chan sirabu.

0: khache so
1: rang khala sa lo ma yun yin lep te ma chep che nga to shi ne tha gi chi mo wen to shi te ne chi chang gi gi bu dong bu da
0: sma sa
1: rang khala se be
0: se bi
1: sun yim do se ba

0: nga oman di du ngu shibs turki langda uyu za xa na nyahrwa chigri
1: qia na chi gyo juu di piu bi tondo mi di za ngu khatsu xa yu
0: ha qa mung yu
1: shi mi ha si
0: ha qa mung yu
1: a si su su ngu khatsu xa mi xing mi dhugui a
0: a si mi di yung ngu pechui dung ka ma ri ta sim na
1: qia di re chi 我也在说的, 你也说起去, 亲密在想, 落地都给啊?
0: 我啦, 这两个人物娘姐, 说说那么是林国光这边。啦,
1: 你, 你, 你,

0: kung hamsa.
1: Kamsa, dikarsa nga miji tsera chen yungurbe nye chomu yakshwe diri. De bet kangbalaya che dekwarta, angzash tsera chida. Di kong nga sikudwa ngani bet jesha. Nyingxia kong nga zude ribin khalase, dine kangbaya angzha dide a nga rasi che bet jesha. Dwa sum kaze re jiri, pechi zhuo du dide yunbe jikdoida.
0: Kuhimla gongmo chung, kwanzhuk che zhi milxia chung maji, dile kira sheba sikyunda.
1: Kangbayang zhaha kukume, an kandeske kure.
0: Chen kong lakto khaba sikyunna. Kongbu kyun mutsung.
1: A liang. Xiose sasi ti kwa yore.
0: Xiose la. Dina pa tebe, yuen ngok kwa tiri. Kwa tangu tiri da.
1: Yuen ngok di, ya cha, bye bye.

Smolinge gung kam sa. Munzi chebar sing na maun chuzun chusam si ring. Rang jung gung wishar gyu ta lu gyu liya chesu yang se pub gyu ma se. Lagu chenpo gyag nam si di mutu ne den gyu re du. Tiang si bren wune shu yi na to gong. Ning zhi ta lu gyu lu gyu liya chabam ka chung wune jing wei par pub gyu. Sa zhi ka jil chabam ka chi wo pub gyu. Tiang nang chu u gyu ta shir gyu cham du chan gyu ta u gyu liya chabam ka chung wo pub gyu ta. Sa zhi ka jil liya chabam ka jing wo pub gyu. Tiang nang si zi lu gyu ta la sa lu gyu shir gyu ta u gyu liya jibu mang. Mambukorne, Tuzong, Rita, Nurju, Shizinu, Yuta, Lugulia, Lavachi, Rebutunki, Yayun, Yabuta, Yalun, Zamu, Yukuta, Cham, Tongilia, Tulun, Rimba, Nye, Yayun, Yabu, Mawan, Chuzin, Yusef, Shirin, Ranjung, Shizi, Jombatang, Ring, Saga, Gaze, Rimbung, Tishin, Shetong, Yugi, Megunenga, Chung, Chesam, Yugure, Do, Shamlia, Timinki, Wanda Kaji, Sirona. ཁྱི Nedong la chab sim sim pheb yu, chwe se ng chan chung ne ni shu pha zhi. Chong ge la nam ti ne rim xin chab chung pheb yu, chwe se ng chan nga ne ju gu pha zhi. Kong ga la nam ti ne rim xin chab sim sim pheb yu, chwe se ng chan chung ne ju gu pha zhi. Cheng yib la chab sim sim pheb yu, chwe se ng chan ju ne ju du pha zhi. Me do la chab chung pheb yu, chwe se ng chan ju ju ne ni shu seng ji pha zhi. Nang zong la nam ti ne rim xin zhim mang kur yu, chwe se ng chan ge ne ni shi seng ni pa zhi. Ke rup la nam ti ne rim xin chab chung pe yu, chwe se ng chan dun ne ni shi seng ji pa zhi. Mar kam la zhim mang kur ne rim xin chab sim sim pe yu, chwe se ng chan sum ne jo ge pa zhi. Chon da zhim mang kur ne rim xin chab chung pe yu, chwe se ng chan ni ne ni shu pa zhi. Si ni chu la zhim mang kur ne rim xin kang ma cha zhi pe yu, chwe se ng chan le wo yi ni ne ju pa zhi. Nima ar zhim mam kor ne rim xin nam tip yu, chwe se ng chan le wo ne gu pa zhi. So zong la zhim mam kor ne rim xin kang ma cha zhi pe yu, chwe se ng chan jing ne gu pa zhi. Gar zong la zhim mam kor yu, chwe se ng chan le wo gi jing ne jung ni pa zhi. Ge ge la zhim mam kor yu, chwe se ng chan le wo gi xin ne gu pa zhi. Cho qin la nam tang ne rim xin zhim mam kor yu, chwe se ng chan le wo gi nga ne gu pa zhi. Cheng guan qu la qia bu xin xin pe yu, chuo se ng chan chung ne ju gu pa zhi. Xiam la yu kor zhen jun kui ki nam xin wen de xu yi. Bo da la qia bu xin xin pe yu, chuo se ng chan chung ne ju gu pa zhi. Yan zhou yun cu zhen mang ku ne lim xin nam ti yu, chuo se ng chan jing ne jiao sun pa zhi. Nam cu nam ti ne lim xin qia bu chung pe yu, chuo se ng chan le guo ne ju ji pa zhi.

0: Chak sum tsor jim mam kone rimshin chab chung pa gyu, chwa zang cha ni ne ni shu pa ri. Nam cha pa war chab sim sim pa gyu, chwa zang cha gu ne ju ru pa ri. Chom lang me ga si chi mo jim mam kone gyu, chwa zang cha le wo gi jing ne ju nga pa ri. Sam ye la nam tim ya rimshin chab sim sim pa gyu, chwa zang cha chung ne ni shu pa ri. Ka rin pa chi jim mam kone gyu, chwa zang cha le wo ne jung ni pa ri. Tene timi zong tan chong dian ka ji gi nam xin wo da si ro na. Mo tu gie nang chong dian ka ji gi nam xin wo da si ro. Chuk du chong mi zi khang ki lo do shu yin. Sanyini, Panta Sumbe Tse Nishudun, Resa Purbu, Rechwa Dagaar Chumme, Jungchui Chulung, Chui Chindu, Jowa Xiaqun, Tuda Namje, Sewa Palu Yevla Tien, Yarja Gejige Chusin, Ngaju Tipse Chi, Chichu Tipse Chi Xin Lalar Chelung Kor, Tsemu Jinsim Kor, Lunup Tan Nup Chang Gyula Chelung Kor, Changshar Tan Shalu Kuitu Tiba Mang Si Kuitu, Simo Lingge, Namji Wan Da Xu Car.
1: Neshoge duzi. Zablin yangzine pübe mündün. Kacho yangchabe tase püli gira.
2: Wey, genna, kurchu chujie chola shusha.
3: Kajibe, chugulubbe, chujie hoche gyubbe.
2: Ah, zi.
4: Kangyo nyanlam kaba dongda nyingbudi tsamsho. Zhongko kujengi kaba dongda sawa, AI kaba dana tiwe ngosar shi.
5: Tiri nganzu logeba dhru thamdi ane lemba gaje jili nalu liya bola mola liya kwenju ne ane nyongzo mune di kandiru dhursi daha dhru.
6: Di shabsha ji odi jik tsudash dharu nani nandibwe.
7: Dewa shushtu wala.
6: Nase.
7: Yangu shushtu.
6: Chinu lemba di tibu dhwe.
7: Da di hao hongha shi wala.
6: Di logeba dhru tham an kiran liya piya ime.
7: Nase nase.
8: Hanguo di na ti tuble, boyo shi da tu. Ha guo tu gongpa ji tu zangpa ya, yang mo shi u tu.
6: Lasi.
8: Tewe jang anang tu ya ka cha wa tang chi gul chi mi na, ngone nang da yung suri mi tu wa.
6: Da chi na lenpa di kiran ti bu tu we.
8: Hari pa tu sa chik sa we ni.
6: Da kiran chi ka ti su di le, puya yin kiran.
8: Lasi, lasi.
9: No, hanguo di nye gong zang lam zang guo.
6: Lasi
9: ten ten lo ji ba tu de.
6: O da kiran ka chi gong zang lam zang ti na su, da kiran liya te ka pu wi.
10: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
11: Thai di xiong lo sarbe rinpap che gu, Thai di xiong chi bie lham kha chi la, gor gup chu gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xin, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge su xiong. Thai di xiong lo sarbe lak da.
12: Lo ye pa chu, ni do ni xiu zi zhu lu, ji yar xin bie pu mi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe Buli ki gyuji yinbe Buri jigao tang, tsue mi lukba. Gya che tang pyo che kang ki gang tu kyun rung, lembu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cham te tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye par tu ji yar singbe pumi du tong.
13: Jidu kabar, le wo ye gu chi, chu chu jik chu, chu chu ji.
11: Thai di xiong lo sarbe rinpap che gu, Thai di xiong chi bie lham kha chi la, gor gup chu gu gu le zhu mi gu. Mi ge zi xin, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge su xiu. Thai di xiong lo sarbe lak da.
12: Lo ye par chu ni do ni xiu zi zhu lu ji yar xin bie pumi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe bu li ki gyu chi yin bie, bu ri ji gao tang, tsue mi luk ba. Gya che tang pyo che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cham te tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye par chu ji yar xin bie pu mi du tong.
13: Ji du ka bar, le wo ye gu chi, chu chu ji chu, chu chu ji.
14: Cha jia zhao dong qing du chi, kang ming cang ba la cha jia ji, qing cang yu la wei gui cha jia tu. Cha jia zhao dong yong su qiu, zhong gu ji jin, jin liu qing cang, de ji pin zuo qing de jia rao.
15: Se zhen qi ji, du shu sa bu pi, le ji ge qi, tun ge la lu shu ji. Mao Li Qi, Sanbei Gui Shu, Gyo Chun Qi, Ji Qin Yi Bo Dun, Tun Lei Yi Ba Qi, Ling Nu Gui Shu,
16: Zhong Gui Ji Qin.
17: Ya Mi Kim Bi, Na Kung Di Bu Mi Ba Tang, Na Kung Kak Ba, Na Chu Yang Si Dun Ba, Guo Na.

0: Ningde, Shanghai Zagba da Eri Zagba gang gui bu zhegmen de, nian rang le mikto leng sin che bu xie nyu yu, dang gu nian re dong a, rang ge xin zhi guan.
1: Ti ling ling ding yin sam zhe da qian ne, xi ran ge yak chun xia.
0: Ding ge se qiu bu le. Pu dong kui sa ki bian zhe gun ma zhe ba, pie ge zhu ai di, ngun se qiu bu le. Tan ne kun zhe, nga lum zhu la, ge ji nor bi xi zhu sun do, den zhi xu zhi qi ge, qia zang nga zhung ge yang si yong go qi ge le. Di, tam sang zhi yin si qiu ri. Ye, di ka re.
1: A le, di, lop zhao du zung ge zhun xia ri.
0: A le, ya gu ri, rang yin ji zhao gu da.

0: ngazu lublin khada simju kha jizu khile khani geja yube kewan khaji deju se wasang bi tinje chubi no ngazu le tyun de gyo go su tu ji
1: jigre jizu ji zhu yang da shanghai mang zo ge qian zo je wo tuo bu xi la ju ge qian zu kan yo xi de qu xi dun jie chong yi ge da
0: zuo la ma lam sa le huo zu men zu sheng bi
1: guo pi luo mang bu dun da mi mang bu sheng de xin ne men ju che tu gu yo zhi guo pi lam sa ku yo ge da
0: lis
2: le ge yao qu a shu duo ge jia sa qi da

Lutin Shusha Kuma Shikong. Kushu di Amlaki Kunam Shibri. Yini Lutin So Kibsun Chia Chito. Kushu di Saya Chung Yomashi. Chieza. Di Jirdang Kushu Chi Mashi. Di Nal Bumshu Da. Kip cho ne ngang zo, tukung nang pa ta. Ama shu la ki, ki me chi sim yo shi. Lu tui shu xiao, ku shi ku shi. 你追过去对我意。故事第一。面马苍面卡卡卡撒手。

kushu sebe chi la. Ngazu sangma xu xiao da kye yo ma shi. Chi ma kye ge lang jie lo chi be chi la. Ngazu sangme ama xu la la. Ama la se pyo gu shi.

ne polo ko me kushu saya chun su kushu ti geti bu ko sang ma sar chu ro

0: ngazui cebi ni sabge le pargo chenye sonza. Yu se kane yebi na samshu rito.
1: Kirange nga yulin guibe.
0: Bumbi shimbali, rama yeb kebi yor sge rao shi. Che za ranga samshu shi nyan dudu.
1: Yu se sumbo, ma se yongi che tosu to sonza. Ga se diri.
0: Yine yu se sumbo, tabra mangshu da, di shu guji cha yakshu di.
1: Nye che na, yu se le wone kagal meme da ni, Yusu juba lena sengbi.
0: Dine tega Yusu guba shorje, kwa yebja kitung nyenbi.
1: Gabdidu Yusu sumba kengui yinne.
0: Yine nganzu Yusu juba da guba ngannur tsu leto bina. Yusu sumba, bongnyo chiga yo nyegi langa ga tukshi.
1: Gabdidu Yusu sumba, nganzu bardina rengshi.
0: Yaudu, bumbu shenbu li, ngune kyungbudu. Leje nima kashe lema chimba, nganzu mokta gwenye zu yongla, gyunga shibzi chaydwa.
1: Shibzi la, gyunga shibzi chayne pendo haroje. Kirang sunda chay na, yang azu bumsho jung ni da zha wa mindu.
0: Da shu guo ji, yu su du ma zhu ya gi ga gu jia diao shi. Nga zui par gui jia li zhub chung niang mo chung ni, zha wei sur gui chak ba qing shi. Gab di du, yu su sung tu me di, kiong zu da shu guo ji gi lu tun so da yur da. Gab di du, chak zhun da zhen di gi cui gang tu bu guo ji.
1: Kira, tur di bu na shi, nye lam sa gui zhi che cho. Kina zui dam san gu di gi.
0: Yong

Tang la ma chao xian lian ni, lo ni dak da chu gui. Qi zhen qi dui, lo ni zhi. Ge ge qie bu tuo jie. Chao xian ge ne zui le, yun duo qian bu chong wang shi. Yu se mo te, dian bu chong bu pu. Zhao wei mo te ge ni ba, xian ri qin ba, se bu tong tu gui. Tang la ma da ri xi me chong zhe, mi chi ni da ni dong ne, ta lo da ri. Mi ge dong pa ru nyung qin shi. Yi ne zhao wo xi me chong zhe, nyung ru zhu ju xia jie, mang ru zhu wang shi. Di tian ne chao ni bu mo gong gi, sim shu da, zhik qie ge yun duo se bu tong tu gi. De sim bie lo ni ge ne zui le dian pi na. Eri mi mu tu, du si jiang jie dian pi na. Tama de yun ju di, xi gu mo duo. Rewa xin ta mei bdi, sep xin guo xe. Kier dien chao xin ge mok chu di, ngam chi mo to cam jo chi gyu rin. Tu zu gyu rung gu gu hu ma xe. Yine di, le la ba xik da, lam sang un gyu tu a gi cha wa chi ma xe.

0: Chitimba.
1: Chambu sui sui.
0: Jambu yonbe.
1: Ya.
0: Kalinda.
1: Nga zu tonglang sunbe tamzim zu, tonglang tanggui tamzim zu cipche zi, chudo sa ni, mianbang zu jiega yonbi. Ludun xianghu, laga zangma gu shikibda.
0: Nga cipche, tonglang sunbe ludun zu yaxi lopso. Timi, ludun shuangxi dangna xuyak dun da di, nga kongrib nyansan xubin, kongrib na mutu jesu, jazan rangyu dode, dun da di chubshan zengbi.
1: Yong

0: Bumbila, Bumshor nizu kela amashba.
1: Tumzim uji, gagi gane pyoosya.
0: Duan Xiangfeng singe ti yina. Bumbila, kisi Duan Xiangfeng pyo yina, shangani li xin yoshi. Nye, midi singba xingu.
1: Gyoshi.
0: Lus.
1: Ale guda. Nye, Bumbila xingbu li le, memga xe tangro lebu, ranchi yuda.
0: Lus. Lus.

0: ngazo gazo shira chi gyu mindu lu tu zo. Re, ari chi shio tibu ngazo chirpi tamper di jikshi de orda. Fangfu li tagi la wol tu do, chichi rukwa chi shio shibju orda. Che zang ngazo tuk sun che uri. Hong langu tu mi sun le chebe samja le ngazo tong chi che uri. Zui jian guo.
1: Ye.
0: Kisi ari chi shio tibu da, shibju nyamdo shor yong bi na. 让个干土，他如果立住土土，让顶住个嘴。

0: Amla, dile yomarbe. Kirangge, kadyu nga kimsang sondo shune lashu yosunjunga.
1: Ziyue, yangya ama guamung abye yada.
2: Guanghui, rang kadyu ine nguyaya karen. Rang puchu jingwune amla semkam nedul tungu dosida.
0: Nga...
1: Kali semgang nedu sugoje, nga semgang nedu kari yote a.
0: Les, kina nikame nashi, nga tondo hongyin suga zhou yu.

Ko de de, aji yo ma ji, shim do ni mu ka ka ngo ga le. Ko mo nye ku si ri be.

0: Kamsa, kena zu chonga le lo so gi kyo sha sin sa te dyo ma re.
1: Ni ja te de gor mi gi chi ne du la, ka ba ang ja sia. Nga zu che bi de, te de ta bu do ya ba che mi du, ma se cha do ga le ngi che tu ya mi du ba.
0: Me bi bri, yo nga to che na.

yazu a yuwa. Rangai tepte zang yasi yi. Mishi rangan zunar diya yo mar di, chinju gange karu yu ne nga cekha shu. Tendo, nga rangi chato lo zhulin chi shu zhi, rangai yinji lin kip zhu.

0: Amla. Shang lo yushi.
1: Yong a. Nye pa lo je na nal das che mo rang lo jun tham jin che gu gi. Amla lo sum bu ma su la.
0: Yo. Ne yo hua jin so.
1: Kala xin bu min du sa. Ngui zhe zhe qil saka dambi yin. O zhi rang ki nyeb qish. Amla nam qil chap san tiyo du ne yo ge don la. Tung du nam qi chu chu sumba min chu jib ge gu ri. Ne yo liao xe nga la. Xo se la wo mi chu gu ri. Rang ki qil nyo ga gu la.
0: Yong a, xin su.
1: Kari, tung du tung da yu be.
0: Liu guang hui ku ni ge. Amla ne yo mu yu ya xe. Rani jale chungjo meba.
1: Kuni chebi na nganzu lumpa zhori. Guang hui ge lekar chi ne ngui guo yu sigri. Hong ye ne xiaf ge gua zhori. Yiping, nganzu gang ge kese che du. Amla ge tu gun rang le yao xiran neng ri. Rang ge kong da to xe wei bri.
0: Rang ge amla ge rang chungbo zi xun neng guo shi. Ke du yu ne pa mea zi neng ngui neng guo da. Tan ta chik du da. Amla nyung jie meng ka le yu ne. Mi ge tong sa yo ma shi.
1: Samshi qie ni yong duwe.
0: Samshi qie si e. Nga ranyi le samshi sui qik zhe. Liu Guanghui sen yi shuo le jie. Shimi jie ne yo yu yin.
1: Nye kui ni le guo bu dang tu min du.
0: Rang pa la khar na nye zhe. Liu Guanghui pa la zhe ba. Kuang ge bu gu suan za. Kuang ge yin jik lo su ye bu shi.
1: Hong Yiping. Rang ge nye pa la le man bi deng gu yu be. Pa la ge kui ni le ka pa yun xia. Yang mian ne ling ge min du. Yang mian ne nan su de bi sung gi. Nye chungbo rwa kibli yo ma ri.
0: Yine nga leha zhok da. Nime hul nga leha zhok ma zhbe a. Nye xe na, ne yo ge den zhuo shi.
1: Yung ma ri, ne yo ge ngun yung cha xe, chu chu chung ni le leha qi tu min du sa.
0: Yu wen puzi yao tin zhe qi shi. Yine rang ka amla ka toku na jie, mo rang bi song a. Tan ta na le ne zui le du, puzi zhe wo ma shi. Tin zhe zhe nga rang yin ka le shi zhang yo ma zhbe a.
1: Ji, jis, jis.
0: Zi-yue.
1: Rang-ye, ni kar-chi zi-yue.
0: Sen-yi liu guan hui gu ni yin ji yong-yue. Gu ni mong yu bi-no. Ngai zhu yin.
1: Rang-le kyung gu po-su yu ma-ru-be. Chong-si-be du-si rang-si-xia.
0: Ngai xing-be du-si du-si-yue-be. Rang-ke ngai ke du-deng-guo-shi-ba. Shi. Ngai ki-gu xing-bi-yin. Ngai xing-be du-si-yue. Che-zang-ngai rang-ga am-la-la xip-chi-xu-je-de-guo-shi. Liu Guanghui ji de da, gu ni yin da da ru ni gu zhe de yi.
1: Yi Ping, ran an zu nan ge ma bu song za, an zu nan ge gen zhe ne zu le du ruo bu qie guo de guo. Me xin ye tan de ran kuo qi xun ju du si le bin yin de. Ye xin ding ne, ran le tong ju qun qi niu me.
0: Ran wo ma ge an hu du da, tong ju qi ge. Yi ne tan de bu do, xin bie du xi yu be ming ye zan ne. Qi zu zhan jie song a. Ma hu ju du ne ngui guo yu si. Ngokshi chigi. Nye toksoyog chedo. Ngui gui nala guamni gile kiyume. Kese nga chenpati cheyu na. Nye ngui gui nala pingze xe maari shibu yubya. Yichi dang yom chao yu. Daba xa chao shi. Kinte chile daba xa sikyume shingu yubya. Shanga amla meji nga rani ge cheyab shiba. Shi. Chizu chong kimi. Shingbe du shi yubya shingbu jige. Meji chiga dakda cheyab shida.
1: Rang le zuo yu yao ren ma re, ba la ge ngui di ni mi ni si ne nga zhe yao song ge. Am la men gang le shi song zang, men gang ne men ri ge xi ge shu zi shu qi ge.
0: Kan da liu guan hui gu ni yin ji yong yu, gu ni mo yu bi na, ngai zhu yin.